Evet, kayra onu tutak. Kayra onu tutak eti içten ata tera u akmaru yake akma. Kare yake akma ka me to ngot me me tu te akma kare maru eti eti te me te yake te me te maki. Me tu ane te maki reko tira rai re rai ang. Ko te me ku mara mara eo. Ito uku tuata uera re nore te te public health. Mera iyo tato itstang ate tu iana te bawa cancer. Eot, kare ravan kumatera. Tata iya aku I kite maya tako tumaiti. Iro oge aku maroa nga maang. Eta iya aku tumaiti tuwa na eti na e bawa cancer. Tera au, kumanui uku kukite na wuwe ima. Eot, eti me, to ono mataiti. E iya ono mataiti tuwa eti maki. E anga uru mawaru ono mataiti tuwa eti maki bawa cancer. Me akaro atika atiti mato teuwe tikite okie makitu yoke te maki na etamari ki mapu terara kwa lavi eto na rapakau ya ai eo chiri te tai mere eri mga uron matai tmi taki ore manu ye chika mato kari doko ine ye te tumati tenga ai te akaro eto kutumai ai Inga maanga ogita ako kutire kutitina ogite ere wata maanga rere tui ogite magite pao cancer. Me akaro chikai. Me akaro me kita kuheta automari ki tui e jiri makinea. Terala ki maruru. Karanga rai te tote ki ae te ngai e manui ae e maruru ke mapu ogite mapu ararai maruru ra ae te ere te te arami te tō te maru rira e te ere te tō nara pakao makia pakao e nō rira ko manuia mai rira e a mami ko manuia mai rira tākutu mai tiri kare re e e I kino kia kariri karimate ae karimate ko manuia mai ko rabako e tō nama ki te rā ua ka ere e ka check up u ae ka arami te tō te Inara agiri, inari te uyangara yuti uyanga oke takarango ginera to taratu selection oke eligible oke me te di maur ma varu kite itu maur ma a yae ko kite ra e o ka mara mara e o e ka uyui anga tato ka uyui tato te uyanga e au ki rira itu I me o yae iki yae ko te aronga di maur ma varu mata iti kite itu maur ma a ngo te mea me akamara me o kita to akamara ite tagut mai ti evaro vo e angoru ma varu ra no te ti tu e ite maki bao cancer ne ai o te me te ara ki te akakite ne ra e me kite ra ko ite chini to o ko papa ko ko ra ki tikite o ko ra ti kite ite chini to o ko papa me kite ko e akakite angatere kia koe e o ka ere o ka akato I aku ka ere ka akato ka arawe te tante kia akato e e a te tuke tini ke I te oku kopapa ae no reira e autara akamaruru te e akakite atu ki tato e te iti tangata e me kare koe e marikana I te oku kopapa me kite rea koe te tini te oku kopapa arawe atu te tonte ae no reira te maki ne maki cancer tuke adanga e ka tupu ki te oku papa te bowel cancer tuke ae mami te bowel cancer te breast cancer te cervical cancer tuke e te umu mai te lung cancer tuke te maki te tuato te mea karongkwa oh e mea rau kwa e ngaroro to muna kumakore te matamanta te kimi anga ea te raragi te mea me taki me kare kwa me kite kwa e tindo oku papa ere kwa e arabe te oto te aka kite mai te tauturu uke te aka kite mai ea te ralanga karo kwa mai norere yake akama ea yake akama te iti tangatanga norere ka ka ngaru I tātou tia tai, ma ka akatangia tia tai imene ngō tātou tia tai mene, e oi, ka oki o mai ka autara.

0: 114-900 ko tiye te numero karingi ko to me ewi anga tako to mera iya me mna ko to te anga ui karwe ta joi linia linia o te mea ko tarato rare tiye tarato rare tiye te oke mai I te I te te oke mai ta a te pau anga I tako to ui anga o te mea te akamara o kio te akamara anga tambakita ko to maiti Kuta aku yang ada ye iwi ye yawe, ye aratu screen yawe terong pakari muda kaya muda kita ibang rumah warung itu me, ye ang rumah warung itu otak itu mai si me ye kita me ye makik cancer tu ona bowel cancer me akaro ay, nada lagi e tarameta ki ugu tomato aku meta ki oke ai tera o ka chegi ugi e meta ki ku ngaro me kore me oke o mai kare ra ngo kala ngara ra to e tipa ko re cancer ka oke mai ra ya ka oke mai ra meta ki ra ki ku kite na wo e to anna kare ki to to ai a ro ko ra ire ra ite ite me ter pa ka oke ai de tsa to ko ka ngo te me Me aku marai, karai, karai te paku meter ke inaru kau te kite ya terara lagi meter kiki kite kira aku mai te tau curu, te kira aku tau kita tau teri aku mai te terpakau te, ay, na te no no ni mawari tirai tia rani mago tu kumami tirai merai ayai ta ana paso paku ayai te kite, te merai tu kumami Oh, okay, tu okay. Aku kita me ayah kuai ayah. Ayah mami. Untuk terima aku ngaji radio. Aku kita me kuai ayah kuai. No ayah mai kuai ayah umat aja. Ayah mami. Ayah lagi. Untuk terima ayah mami. Kau kuai dia time.
1: Kiraan aku dia korata ya Andrew. Mungkin ayah tu aku. Tetapi tak nak ayah dia. Dia kait tak tu ada tu. Kami tak ikut tu aku mak. Tapi kami tak ikut dia tu. Tetapi aku kita ibu mau rumah. Ono mataichi. A te atua I roa I tōku ora ang e te kai I te au katoa te tau te e amaiara.
2: Kāra koe, ono mō rumā I tū. I rua ngā uru.
1: 96.
2: A e koe e 97 e?
1: A te maki mō I au kute. Kwa taire I au I te e wanga uru mā I tū mataichi. A kamai te ke o te me tōtap koe oro mō I au te ora ang me taki.
2: Ai, ai, mami.
1: Nore,
2: te
1: maru rinne rea I te rapu iau. E te maru rinne rea tau koutumariki. Te amani te maanga keka iau, ke maru rinne iau.
2: Ai.
1: Kia ora ana. Thank you, mitaka, no te koro umai te ia. Otara.
0: Ai, o toko mami tere na ai. Paka we ai, iwanga uruma ono on matais. I ratuni a uke toko iwanga uruma itu ai. Ai. Nā, te nuku māwari re te tētai mere, e puka puka atu nei kuru ngai te rātio, e koe e te akarongu mai ne e e ta aku puka puka, ke koto ka ato toa norira, e te ititangata kuka areni, e autara aka maru re te ngō tātou, e autara aka maru re ngō tātou, tautā me kare māra mai te I tokoto maki, I te tīni I tokoto kōpapa, Ere arabe toko tōtoate, ae, arabe toko tōtoate, eachi, ke rōko mai te terapakau, te kumai te pranie, ea te tūranga ea, ae. Nō reira, ko tō tātou autara pukapuka te ngoti ai ai, nō runga I te National Bowel Cancer, ae, e tō tātou rātio, te au māsira akātotoa, me te apongo te orona ke te ora itu te ai ai te rarai ki me ui ang tako tu I naru koto te ring mai aku a kachaka e koto te ring mai aku tako numero 021-259-3701 ko tako numero phone tako mobile phone ne ai ka kachaka o e koto te ring mai aku te rarai ki me ui ang tako tu norunga te National Bowel Cancer ko te numero ko o 0800-114-900. Aye. 0800-114-900. Ko te numero te National Bowel Cancer Screening Program. Aye. E uia tu ui angata koto ringa tu te numero. Kare tutaki, ea, kare tutaki. No reira, te manako nei mago mami e...